Mbaden silama lo mbarali fo. Nyali fo la de. Nye kumala nakandela. Sosoka, manikaka, andum bambaranka. Nkalo alita mena de. Me nyafe aliena donkili la me. Kake alanyi.